0: Radio.
1: Allô. Allô, bonjour.
2: Bonjour.
1: Comment allez-vous?
2: Ça va très bien.
1: D'accord, à qui ai-je l'honneur?
2: Mankofa.
1: Ah, Mankofa, de Côte d'Iacopé. D'accord. Mankofo mi se gbogbo to ngege ani jejino bye bye me boule kamena mi 91 36 63 75. Allô.
0: Allô.
1: Bonjour. Le dogo
0: yo ko tira ya beji ni mere dai to sarigo
1: dabi to arigo me to fo
0: arigo to fo le se koru.
1: Okay.
0: Dio iskura
1: obe
0: David de Dio iskuma
1: ah ore je mora yan
0: fo de kari ka vena dio
1: in fo jo la o me oho e ma bi ora be o ima
0: David
1: ago
0: ile ku kware Kula ya pe jivo. Eka me jilade kuku vunde ka eti ate kuro vya isku. Kwa no mute uwe gbuwa. Kwa nyo kosira me. Aja wagwa. A isku kwa me. Aja kwa mina ni. Ita kagwa yvidi ya lima. Nemi ispua ni. Ya do vira ni nyevi bruta. Nyevi virinto. Ihi ya jivo. Ruko mungi nuwa yoko mine kwa. Tamnyo ko mire kwalo re joji won cha ole ole nya gwali tiyo. Wa nyano do gbe re nyere di ta sisele. Tamnyo no di mo wa ya gboba. Ire kuku na moto. Moto ko uno ja om na na mo gbe gbe uno to tiro e pidi ka be aso mo me ha. Om na na mo wale ni de ni ri wa to skula ji. Ni ara ma bi ole mo me. Ni gbe kuku be na de. Ni de bi o to ti ja so mo me. O bi to. E bi ni ne ti te la home yo le po a de liu liu bi wa so home nka gbo bi aso ma no ti yo la no ti ni de bi o nya o la lo da go ni de ku ku ari de bi o ku to pe bi aso mo mo ko gbe gbana go po de bi a o de bi am de bi aso mo me o to pe rin ti ne ba so mo me o vito ke mo divale yo vito ke humo vale yare tote apere de dianti en hian ka chala te ola te dare mo waro la te gare hu ara parika apro de dio so mo mi wale tara ko ka ka gbala to
1: nene
0: ajo ku mo zo ro waje abe wa so mo mo yo cha wa ba ike gbo ja ngo na ga cha ga be na no ja to ra hu meri to bo po ga me na jo ka ba na o ble ble ble mo me me o ho na pe le bo na ji ta bi de ku no ro
1: okay
0: ne bi o lo mo mi a mo bi o lo mo mi lo no po agbo na mi ro
1: okay ape ka ga da bi to
0: ke ke anyo
1: le je jino cha bye bye Dogbena miano gato Juliana dogbena veverinto hello

Toto lonoto wa mevivio le radio canal FM di mi howe trobo ko egbe le ni juda wetu asiri ki avin ki kiwe ni gwan le pe akpe ve kudo wi vwa dia mi mila kan we tro abe zuko mbe nya jojo ona mi sibele ke ogbulen dare ni nya nya gbulon dia wo yo vo gbe eto tete ogbulon dare be gbe ya le ki a e suklu vi opata on la tro le wa be suklu be mo le deni gban pata di e ya eni enu ki ve mi a Sokudo egadadado emo memi ojia e hasosu vovovo site ole bioso totote osibi na watre onle kubiru nono meonti olebe ke agbe abenu opata ba hoti le tepe de pepea le gon le gobu mea tuturona na be wona de yedi le nyakakando otobe akpadisona akpababla nawe